0: chief happy kawas kay kinanta happy.
1: Aning hamun kichis. Kinatag iskay ni kichis un popo hawatiko hamus kay kichis manta kusikunik.
2: Ahina hamper, un kulkunamante iskay niko hainde kaskaikuta yachayko, un kukukkaiko.
0: Jaja, hinapuni. Chaywampis huk yakikui kapua hape. Karupi kausas kaikuraiko. Mana uskaita. Hampina wasiman. Hamuita ateikuchu. Chikapuni. Chayka ancha manchachiwaiko.
1: Alilian kaichis. Un popo pachapi ima mana alin kunatapis pankuna nyaupari wakchis.
2: Imaina?
1: Kimpo kunatan yawirita yachakaspa. Pelkairitis. Sichu sapakuti ahtun. Anchata umananaktin. Makikuna hinatak chakikuna punkehtin. Chukchuyo. Misananay. Ichaka yawar suruyo kaktinka. Uskaita hampina wasiman hamunaikichistian. Wasima sikunawan. Anyimpa kukotu yanapaita wakichay. Chay nakunapi utkaita imapipis yanaparikunapa.
0: Chay uyaita kurihia kashkan. Chay chimpo kunat. Pawaris payapuni kasak. Hinata. Tantaku runakunawan. Barlasakku.
3: Chay uyaika unpa. Niskapata Hinata, Agencia de Cooperación Internacional de Corea Koika y Anapaimingua.

Yakunaras to chinchitulla kasankichis tukuy kaypi saptay sakarawankich wakin lunapis luchupis ripun, kalistupis ripun, feria mayimin kasqa kasaykunishpama ripunku, chando wakinkunapis taskipunku, kaypi saptayta chin sakarawankar, wakinkunas chaypin kuskachakamuspa kasqan wakinkunapis ya. Kunan kaypi takisituan wisqaykapuspa kanchis kay willakipakuna wakichita qayastawan kutirimuspa kasan, man tutay, tutari, Luis kuskachasqa kasqanqa willakipakuna wakichiywan. Wah, bilai gunas kiki laman tak cahamus babs kancai gunas tak rasa cimus pakai sangkari. Kaita gistuan, sensasion del amor nis pakai kini laman tak agrimus pakai sangka kang gunas pakai kia witata Gonzalo Vilcapis. Cai wan wis kai kapus pakai cis, kai wak cita gapi gunas cuyarimus pakai sangkicis kai William kipakunau cita.